Kutunga surong migitik kulak utuk simarok tilugo CBC ukiok taktub na rautinga gutamanga ekarong ni ukaktiu yung atobi utak lisi anabeapiu iningani lau kaklunga ulume katako daurok dok June 25, 2026 Tagba ulang yung tusaksaw na aktun. Miti matering ming aktuminarang na aktugo at takot. Kapean aktumila o tilugit. Siko, aw palini nga pigtutigilugo. Awatini inung ni ungatani. Ayaw yaga karaw tut. Tako aw laktitisungo yun no naring ni tusakbigin na aktabo kanila umangan. Piyagok si Maruk patakot. Kinaw ya kadaro eh. Gabamatokakuning nga ato ni narang na ato ko kanok inuwi na kikutingit. Akiksok daw katang na ang mga tao ba ni oksok doong miglo talog doang miglo. Takiwa atano akpat kawisa aglog doong inuk titulo kalo na tito pibalay yung katang na ato ni. Tunga sugiti kulak tusaksaw rak tilugo CBC o kiyok takto na raw tingagong.

0: hin tu te ri rai tin li khon ko cho orli a sin tu sa ku ta ko he te no ko fo te ko tara wa e
1: a a ha ka san lu e che ni ba khra na khra ya no ra wi che le pa ga ha khra e no ko cha no we
0: ho yi kain tsa li lin ka ni i lo det en ni thura sen la kal kha gun ta
1: ha a ka ha ha ja khane ala ba ya ba ke ya sa se le ko le ko le ya ko di hu ha la ko le ro no sa ko yin chai de
0: kai lilin ka thu hin so
1: ha an ka ka ka ba ka ko na ni ji se ba ba ta sin kha ke ta sin ba la ya sin ko ka ka ba ka ko na ba ya thu ren ta na ko wa ke ha ba thu ra ho na ro a ka ha wa ke cha ka a a ha la hi cha pa ko so ko na ro ba yi chi chi e ko we ya yi se di tu pa pa chi re ji ku so ya wo ho yi so ha so ko na ro si hi e
0: I was like, Hele tai tsin go tsai khuin le.
1: Ha a le tai tsin go tsai khuin le. Ona ro yi lai che wa pena wa ha wa ka ro yi lai che ha wa. Ka e sai wa ga yi ta ho le. Tu sa sa ki ni wa le ya wa lo ho ku ka i ni sei jo ka i ni jo ho. Ola pe wa ni ho he. A e tu ta sa ki ni wa le.
0: Su ka khan de kon le.
1: A a ge la ka ya ka la jo ji wi ki. Yo paila kaga da da la rede ibete ira soko sa kaga khaya pa pa ya a khoya khoyi wa la wele ti ba yi chi khoya wa ha ka khala ga si ri ga yin la lu ge he ho le tu i peni khai wa pe me ga ke a ko la de i pe wa e chen han a chi he khai ma ya ye chi he ri Ipe atlat bimwe ko onle ko ya fe ka chuta ta se ya hoy ibalat alo kilu
0: hoy kan tsalle len kani surati
1: ha ana tsalle wich ma tsalle tsi ha ha wa kone ka wa to tlan ha he ya ye ki kin chi ha le shi la wa le ke ka o wo le e ki shi sha wa ki che le yi sha kan ga ye chi le ji ni
0: I was like,
1: Ya wo ho kana le mo chehi ha la ga no ga no na ka wi tsai e tla ha ga ga no ko di ke di ke la ga no a ka ha go le khai pa ho tsa a le e go tsa te se di wi tsa ho ki
0: e te ne ka re di ne ko go tsa e ke te ko ka da ho e khai tsa ne a ka ta ka ki ta
1: ha ha pa ka le wi ke ka ga tsa ne se so ho hon ba sha Tiyel hootia, jota saradu chute, alaya oka ekhede, ehe, kusara todik.
0: Hine koka ekhede?
1: Haa, hine akakakin, eletra tatele ekhede, kani, hane koka akakakin, elanganamu akakakin. Alaya, hana muridi, ya yit.
0: Ho hine tiri kapamiko tse, ligel hako tikuni, tene ketene te, kadazo gudai?
1: Aye, yasta khayi ka khakhaja chene yini laga kese ne? Ase ba khun gade kusa chene kota sasmiya kisa kota jazwa kota biko kedi hakala khoti
0: sutana gon roki
1: ha ide ta wi ja ta chin ga ha ro khai ye ra ta yi no fa ko ta wa yi ye ye ke da ki ye lo ka sa ai wa ku je yi sa ku sho a ko le ka la khoe de li ra ra ra ka ta wi je ga ha ra ke chin ko ta ro te yi zo a ko sa ta sa ko na ro ka ye ya kha ro di ko ni ni pa ha le lo a che we ha ra ke chin ko te yi a yi ro ti ro ke yi ha
0: Hosu, we can't the hill.
1: Oh, so you lay. Oh, so we go in there. I like what I use, I'm going to roll the other seat. You like your hoo in the head. Could you say, we were there? Can you kill the hell like what I use? Because I attack Kusakas here for Katawa. Yes, chair hand, and I can okay in the head. Kusha, quick or the insect. And you can't hike it in it. You say, you go like the whole 11.
0: Sahi,